wanga kona nganye ready go ati karin nara balo ngal chena le bilong ready kaya wanti kada ya nonga nya ngora jara halach peng chena na nongora

0: par la Castafiore.
1: Magandang gabi sa inyong lahat na nakaabang sa pagpasada ng jeepney. Ako ang inyong chauffeur, si Kuya Rob. Dadalhin kayo sa makulay na nakaraan ng ating kasaysayan. Makikinig ng mga awiting nagbabalik-tanaw sa ating mga nakaraan. Pag-uusapan ang mga interesting at informative topics sa loob ng isang oras ng pagbiyahe mula sa 4EB Studio sa Kangaroo Point, Queensland hanggang sa inyong kinaroroonan. At bago tayo bumiyahe sa jeepney ay nais kong matiin ang ating mga regular na pasahero. Si Boyet Frihinal ng Cavite, kinukumusta ka ng ating kaibigan na si Ronald Reyes. Mag-usap na lang kayo sa Messenger. At si Hector at Eileen Pineda ng Marilao, Bulacan. Ayan. At si Willie at Stella Bala. At kasama na rin, siyempre, si Boss Mark Malapita ng Calapan na Mindoro. Kumusta kayo dyan? Sana yung yung mangga namumulaklak na. Para pagbalik dyan, makatikim ng mangga ng Mindoro. At kay Marisa Ledesma, siya yung ating Facebook content creator tutor. Kaya magaling yan. Puntahan nyo sa Facebook yung kanyang mga post. At tagaan siya sa Lakot, San Miguel, Bulacan. At kay Ronald and Helen Jimeno and family ng Kabanatuan.

0: Magandang gabi sa inyo lahat. Nagkakagulo dito.
1: Magandang gabi.
0: Samahan nyo kami sa loob ng isang oras ng pagbiyahe mula dito sa 4AB Studios sa Kangaroo Point, Queensland. At ngayong gabi, kasama natin sa pagbiyahe si Nikki, Reggie, Sai, at Shirley.
1: At ang...
0: Teka muna, babalik na rin ko para makita. Hindi magpo-focus yan. May special
1: dapat
0: guest.
1: Dapat may
0: ganyan. Oo.
2: Next! Parang yung mga nag-magaling
0: sa special guest.
1: Spring na po dito sa Queensland. Na nag-garden kayo. Ayan. Garapata.
2: In English?
1: Tick. In English, it's a tick. Ay! Ulitin ko.
0: Meron.
1: Oh, okay.
0: Yung ano mo, earphone.
1: Baka ikaw lang. Well, anyway, umarangkada dito sa ilalim ng tulay ng Storybridge Brisbane on Jeepney, 9 to 10 on Global Digital.
2: Galing!
1: At ating special guest!
2: Garapata!
1: Ang garapata. Nilaminate ko pa yan.
0: Para?
1: Para ipakita sa inyo.
2: Para turuan niya kung paano mag...
1: Kung paano ko siya kinuha. Kasi in the past...
0: Mamaya. Pangit ang start pag-garapata.
1: Ipswich.
0: Sa anong highway yun?
1: May nakita ko eh.
0: And then, si Jojit at Camia Aguinaldo ng Pilipinas. At ang ating Senate President, kanina nga pala, mayroon session ulit ng impeachment hearing. Si Boss Lito Casaul ng Senate. Yan! Mamaya, pag-usapan natin ng iba at iba pang mga topics. Baka kayo may babatiin. Tapos na ako. Oh, si Shirley.
2: Yes, binabati ko si Mama Pat Lazaro. Nakikinig siya sa atin para magbigay ng contribution via Facebook.
0: Ano, monetary contribution?
2: Yes, pwede rin. Ba? Magaling yan si Mama. Napaka-generous niyan. Mag-comment ka naman dyan sa pinanonood mo, please. Tapos binabati ko rin ang mga volunteers ng Gold Coast Filipino Australian Cultural Ensemble. We are preparing for a very big event this September sa Toowoomba on the 19th of August. Yes, binabati ko yung mga...
0: Ano meron sa Toowoomba?
1: Flower Girls.
2: It's a, mga Flower Girls. We will be joining the Toowoomba Flower Festival Parade. We'll not just be spectators to visit the place to appreciate the flowers, but we will be parading.
1: Parading pa na
2: with our
1: the
2: own
1: levels.
2: Float. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po'y nagagalak at kasama ko kayo at ang mga pasahero at driver ng jeepney.
1: At ang special guest.
2: Hindi talaga.
0: Okay.
1: So proud na na-preserve
2: ang galing mo nga. Believe talaga
0: mamaya,
2: ako sa'yo.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Naral namin yan sa first aid eh.
0: Okay. May babatiin. Pasok.
3: I met my neighbor sa aming lift. Gary, you mentioned you will try and listen tonight, but we'll be speaking a lot of Filipino words. So
1: hey,
3: hopefully. Take care of yourself. See you around, Gary.
0: Yeah. Sino yan,
1: si
0: Gary?
1: Mang Gary.
3: Kapit bahay
1: namin. Neighbor.
3: Neighbor.
1: Si Mang Gary.
0: Oh, ikaw, Reggie. Sino babatiin mo?
3: Game na.
1: Rest in peace sa garapatang
3: to.
1: Rest in peace sa garapatang to. Ikwento ko sa inyo lahat. This is a informative session.
2: First aid, di ba?
1: First aid.
2: Especially now.
1: Tapos ko na ng first CPR ko.
2: Kami din. Thank you sa TMC na nag-organize. We got it free CPR. Yeah. I got my certificate. You did. We did the two of us. So we're
0: usually
2: useful.
0: How much does it cost?
2: $300. I think $300 with the CPR, both CPR and first aid. First aid is good for 3 years. CPR is yearly. But with some mga nurses, it's every 3 months. Yung CPR namin.
0: Yung CPR lang.
2: Yes.
1: Pwede magpa-quiz? Or, mag-music muna tayo.
0: Sige.
1: Kasi natin tapos ko, kung mag-compare na notes tayo sa CPR.
0: Oh, sige. Okay. Mag-compare notes kayo.
2: Uy, hindi ako sasagot. Baka biglang mahalatang hindi pala ako mag...
0: Hindi ko umatin siguro.
1: Kasi ang dami kong tanong eh.
2: Oh, sige.
0: Sasagutin yan. Sasagutin ni Shirley yung mamaya.
1: Gusto ko eh. Or ring a friend.
2: Oh, yes.
0: Pangalawa.
1: Baby shark.
0: Hindi, meron lang maka-ano eh. Sandalan daw. Okay.

0: Nagbabalik ang jeepney, meron tayong 14 minutes past the hour at meron tayong bisita ngayon mula dito sa Brisbane din siyempre. Si Maddy ng San Miguel, Bulacan. Kababayan ko pala si Maddy. Kababayan ko siya.
1: Yes po.
2: May hindi nalaman?
0: Siya alam niya, matagal na ako hindi.
1: Na-meet ko kasi yung kapatid ni Kuya Ron. Si Kuya Rob. So, ayun. Kasi nga naman eh. Ganun nga eh. No?
0: Ikaw pala eh.
1: Ikaw pala eh. No?
0: Sige. Mads, paki-invite na ating mga...
1: Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga nakikinig po dyan. At
0: maraming, tabi-tabi.
1: Maraming salamat po sa invitation dito po sa Jeepney Global Digital. Sakay na! Ganda naman pala ng ninyo, no? Tagline. Kasi naman pala dito, full house pala tayo.
0: You're always welcome. Kung gusto mo makigulo pag Lunes.
1: Every Monday, naku, pwede ah. Pag hindi na ako pwede, diretso na lang ako.
2: Kasi pumunta ako ng
1: So, I'd like to invite everyone po to come and join us on September 26. Kung wala po kayong gagawin, it's a Saturday, it's a free event, and it's not just for Filipino, it's a multicultural event po from 10 a.m. to 4:30 p.m. sa Logan Sports Metro Complex. It is a concert for mental health awareness. And, yung mga kababayan po natin na nakakaramdam po ng mga matinding pagkalungkot and sa mental health space, kung hindi po natin alam kung paano i-navigate ito.
0: Heartbroken? Heartbroken? Pwede ba dyan?
2: Pwede.
1: Yung mga, meron po tayong mga cases na yung iba po nag-start yung depression and anxiety nila because of na-heartbroken sila, sa ex-boyfriend, sa ex-partners.
0: Kunwari, nandito, tapos naiwan yung kanyang minamahal sa Pilipinas, tapos pag nabalitaan niya sa Facebook, meron ng ibang ka-holding hands.
1: Minsan ganun po talaga yung nagiging start.
2: Ba't alam namin mo, Kuya?
1: Oo nga, no? Parang pang-teleserye lang, no? Ayun. Tapos,
0: ayoko nag-uumpisa dito, bumabalik sa akin.
2: Namumula ka na naman.
1: Parang may nalala ka, Kuya.
2: Parang may nalala ka.
1: So, yun po. Then, meron po tayong mga activity on the day. And marami tayong mga freebies din na ipamimigay on the day.
0: Ito ano, po, ano yung freebies nyo? Volume 5?
1: Coke.
0: Coke? Kala ko, pampakalma. Pampakalma.
1: Coke na inumin po. And then, ito po ay jointly organized.
2: Pampahyper yun kasi may kafe.
1: Oo nga. Jointly organized po ng ating mga butihing volunteers from the Filipino community. Isa na po dyan ay ang Gold Coast Filipino-Australian Cultural Ensemble. Ang Night Shift Ballers po. Ang WWG. Ang Events by Nikki, at higit sa lahat po ang WISE 101 or We in Service of Empowerment. Bago po kaming entity, pero hindi po kami kikigulo sa mga non-for-profit. Profit for purpose po kami. Parehas po kami ni Nikki.
0: Si Nikki, profit for profit.
1: Ang aming pong adhikain po ay makatulong po sa ating mga kababayan na mga mapagtagumpayan po nila ang itong mental health space.
0: Bakit importante ang mental health? Kasi sa atin parang hindi masyadong may emphasis sa mental health, di ba?
1: May pero stigma dito po kasi sa atin hanggang sa ngayon. Yun
0: pero po, siguro ngayon sa Pilipinas, gano'n na rin, meron ng focus sa mental health. Pero dito, yan?
1: Napag-uusapan na to ngayon, Kuya. Kaya lang, hanggang ngayon, nandun pa din yung stigma. Hindi pa rin siya nawawala. Na minsan
0: mahirap pag-usapan.
1: Pag sinabi na ngayon na, depressed ako Minsan na-overuse siya ng mga tao, lalo na ng mga kabataan sa ngayon, na parang ano ba yung term nila doon, na yun yung alam ko na-overuse nila na depressed ako
0: Kasi ito, tatanungin natin si Miss Webster. Ano ang definition ng depressed?
3: That's a clinical term.
1: So
3: I'm not in the position to say.
0: Okay. So,

0: deep mental state ng, kumbaga, pagkalungkot, yung depression, na hindi mo na siya ma-explain. It's not just a normal na parang hindi ka na maka... Ako nung time na...
1: Pero may cause yun, di ba?
0: What? Meron po.
2: May trigger
1: ako. Oh, yan. Pasok na. Miss Webster.
2: No, because, you know, you have to consider, she moved here. Migrant siya, wala siyang network. Wala siyang kilala, wala siyang support system. And, you know, think, you know, society changes. Even, di ba, kahit sa Pilipinas na-experience na niya.
1: Kaya kahit galing ka sa... sa kunwari from the south, mag-aaral ka sa Manila, magkakaproblema ka kasi ibang environment.
2: Kasi nag-ano na eh, pumapasok na dun yung isolation. Mm. And then, you know, it takes shape. And how much more?
1: Hindi, I'm not going deep to dun sa ano ni Maddie, yeah. Pero yun lang parang, ano may pwedeng cause niya, yun. Pero na-touch mo na rin.
0: Yun, isang factor yun, yung isolation. Also, ano din, financial struggles din. Mm-hmm. Kasi pag move natin, katulad ng sinabi ni Reggie dito, galing
1: insecurity. Ako, parang may insecurity ka financially. Kasi parang everyday may problema ka pag,
0: yes,
1: ano, may...
0: Kasi breadwinner din po ako nung time na yan, nung kaka-move ko dito. I was supporting my siblings din po and my family in the Philippines. And then I was starting a family. And, yun, so, and then yung career, then, kumbaga, hindi ako makabalik sa dati kong career sa Philippines kasi bago lang ako.
1: Dati sa, ano siya, sa Dutch eh, Dutch.
0: That's Manlyn Reynes. Diba yun? Hindi mo sumahat to? Tama. Hindi mo sumahat to? Sandali lang. Huwag ako confused.
2: Kaya sayo ka. Sige
0: So, ayun po. Pero, dahil po, and then obviously, yung mga environment din, isa rin yan sa mga factor. At saka, nagkaroon din po ako ng trauma after kong mga anak sa
1: first yeah,
2: born.
1: Yeah.
2: That's another thing about
0: postpartum depression. Postpartum depression po. So, I was comatose and I was 3 days coma. Yes po.
1: Dahil lost, sa...
0: Nanganak po ako. I lost 7.5 liters of blood. And unfortunately, it was a long...
1: Pero nakabuti sa iyo kasi slim mo eh.
0: Ay, hindi po. Matagal, ano po, it took...
2: Matagal na siyang maganda.
1: Hindi, matagal na siya slim.
0: 3 years sa akin bago ko bumalik sa ganito ko na physical state. But, with the help of God and then family and then friends, ayun po, na paglabanan din po. Pero, for me, yung... mental state ko, yung depression and anxiety ko. It's something like the faulty switch na there are times I can turn it off and it nag-on siya automatically.
1: Ano nagti-trigger?
0: Maraming factors po. Then minsan, mga challenges din sa workplace, mga differences with
1: okay, roommates,
0: mga po.
1: Parang may na-experience ka nakamukha nung dati.
0: Same,
1: na nag-cause nung
0: po, ano mo. And then minsan yung mga difficult situation po, yung mga challenges natin sa buhay, and then minsan nagkakos yun ng anxiety.
1: Pero pagkaharap mo kami, ano nagtitrigger? Ano nagtitrigger sa'yo?
0: So far naman, maganda naman yung aking experience. Mukhang hindi magtitrigger. Walang matitrigger dito.
3: Maganda trigger.
0: Okay. Mukhang ano naman.
1: Positive.
0: Mukhang makakalimutan kung may pinagdadaanan ako sa buhay. Diba?
2: Siyempre, busog.
0: Kaya na. Ang sarap pala dito, diba? Alam pa lang, no?
1: Tingnan mo kami.
0: Mag-register nga ako.
1: Tingnan mo kami, ikaw lang naiiba.
0: Ganun po ba?
1: Ha? Ano ibig sabihin nun? Puro kami bilog.
0: Okay lang, bilog yung cheekbone ko. Pasok na yan. Ayan. So kung wala po kayong gagawin sa September 26, it's a Saturday, please come and join us at Logan Sports Metro Complex. Marami po tayong mga kababayan natin magpapakita ng kanilang gilas sa pagkanta. And also, yung ating mga volunteers po ay nandyan para tulungan po tayo para intindihan. May mga NDIS service provider din po tayo on the day.
2: And it doesn't mean na kung pumunta ka doon, mayroon kang mental health problems. It's also for other people in the community to join and, you know, support us. And
0: yes,
2: then,
1: kasi, ano ba tawag doon? It can help kahit makikinig ka lang

0: Michael.
1: Yes.
0: Oh, pasok mo na.
1: Pasok na. Sino?
0: Ikaw.
2: Ikaw kaldereta. Na. Kaldereta.
1: Right. So, itong kwento ko sa inyo. At sa mga listeners natin. So, spring na nga dito sa Queensland. And nagsimula na ako yung mag-garden. Busy ako sa garden. Tapos kahapon, hindi ko man naramdaman. Pagkatapos ko mag-garden, naligo na ako. So, Monday, tanghali. Akala ko mayroon akong ano, miniramdaman ako, akala ko may kulani or pigsa. Tapos yung tinignan ko siya, naku, eto pala, meron akong garapata. It's a tick, which is common in Queensland when you do gardening.
3: Yeah.
1: So, hindi ko alam kung anong klaseng tick siya, but it's not the tick na nagkakos ng Lyme disease dahil wala namang occur Lyme disease. Wala namang mga deer dito na nagka-carry ng Lyme. Ng Lyme disease. So, this isn't the first time nagkaroon ako na may dumapo sa akin garapata. But in the past, ginagawa ko yung tweezer. Pero hindi siya effective kasi naiiwan yung ulo. Kasi yung ano niya, nakaano talaga sa, nakabaon talaga sa skin mo. Tapos this time,
0: pero buhay ano nakuha? Buhay?
1: Patay na kasi nag-cryo-freeze na siya eh.
0: Nakala
1: so, nung maramdaman ko siya, ang unang ginawa ko, nag-message ako sa inyo. Sabi ko, ay, hindi, mali. Tumago kay Shirley. Nurse, help me. Pero hindi siya sumagot.
0: hindi naman siya emergency nurse.
1: Tapos naglagay ako sa ano sa group chat. Tapos sabi nga ni Say, nag-garden daw kasi ako. Tapos pumunta ako sa chemist. Sabi ng chemist to get one of these cryo-freeze.
0: Pakita mo.
1: Cryo-freeze, medi-freeze. It's a tick spray. Mm-hmm. So, ang ginagawa niyan, para makuha mo siyang buo, so let's say, andyan yung tick sa balat ko, ano. If cryo-freeze mo, hanggang tumigas siya. Tapos pag tumigas siya, you can lodge it.
3: Dislodge.
1: Oo, kasi para siyang maliit na butil na siya eh.
0: Kasi nag-shrink, tsaka namatay.
1: Oo, nag-freeze na yung ano niya, yung pet niya. Tapos, matatanggal pati yung buong ano.
0: Okay. Wala siyang may iwan.
1: Na-preserve ko siya, tinape ko. Pinakita ko sa lahat ng, kahit ayaw na malaman tungkol sa garapata, kahit mga listeners natin. Ayan.
0: Ganyan kalaki. Medyo siguro mga...
1: Maliit yan siguro nung una, no? Tapos tumaba na lang yung tumaba.
0: Oo. Oh, daming nakuha sa yung sustansya.
1: Oo, tingnan mo.
0: Siguro mo yan, sa kilikili pa.
1: Init-init pa dyan.
0: Kaya nga tinatanong ko kung buhay nung nakuha eh.
1: Sa tingin ko buhay.
0: Buhay pa.
1: Nagmadali na ako eh. Within 30 minutes, nakabili na ako dito. Tapos, spray na ako. Matanggal siya. Sabi, 3 puffs lang ako. Siguro nakasampo ako.
3: Tapos, pinanggigilan
1: talaga. Pag ginanon mo,
0: nasunog na yung kilikili mo niyan. Kasi sobrang lamig niyan.
1: So, yan pong garapat.
3: Kaya...
0: Mm-hmm.
1: That's the Queensland thing.
0: Babalik tayo. Ikaw, Sai, meron ka bang kwento?
3: Ayun na yun kay, of course, ang ating pride. Si Miss Lea Salonga.
0: Mamaya yan. Mamaya may kwento yung kay Miss Lea Salonga.
3: Tanong-tanong tao.
0: Siyempre, tinanong ko lang.
3: Ang gulo.
0: Bibigyan nga kita ng kanta ni Lea Salonga. Anong gusto mo ni Lea? Ito. Lea Salonga song.
1: Akala ko ba mag-CPR tayo?
0: Mamaya, magbalik.
1: Wala, alam mo, ubusan tayong time. Oras po natin ngayon ay 37 minutes, makalipas ang alas 9. Hanggang alas 10 lang kami dito.

0: Nagmamalik.
1: Huwag na magtatapos. Yan.
0: O sige, tapos ito.
1: Tapos na.
0: Kasi wala sa timing. Wala sa timing kasi sila yun. Nakakahiya. Oo.
1: Kasi ako yung original version talaga.
0: Hindi, ikaw nanay.
2: Ikaw yung na-coach sa kanya.
1: Hindi. Hindi ako si Pankin.
0: Hindi, ikaw yung nanay ni ano ni Alex Iyala.
1: Ay, wag ka. Financial advisor yun. Tignan mo, ang galing-galing ni Alex Iyala.
0: Ayan. Meron tayo 40 minutes, ha? O, pasok, Sai. Ano yung ano mo?
3: Ay, nga po.
0: Ano yung dala mo? Sige, pasok.
3: Ang dala is, yun nga po, very, very proud ang Pilipinas, ang buong Pilipinas, dahil na nagawaran na po ng star sa Hollywood Walk of Fame, ang ating batikan na singer na si Miss Lea Salonga. So, she's the very first Filipina.
0: Wow. Talaga nagsashine ng mga Pilipina ngayon,
3: oh,
0: ano?
3: Oh, talaga, diba? So, she's so humbled and very happy and syempre very proud. And
0: saka Hollywood Walk of Fame yun.
3: Kasi, syempre, pero yung ang takeaway ko doon is yung talagang she's inspiring the, no, the future. Uh-oh. Na she's hoping na someday some young person will go there and saw her star and maisip nga, oh, pwede rin pala ako. Yeah. So something
1: and it's
3: like
1: not
3: that.
1: Just the voice, it's the work ethic.
3: Correct.
1: Of Lesa Longa. Ibang class talaga siya. And then she can tune off yung mga intriga. And she's also outspoken. She's not afraid na, you know, to say what's on her mind. Wala siyang pakialam kung may masagasaan. I mean, she's still diplomatic, but you know, may mga yung mga sensitive cannot handle that kind of na atake.
3: Yeah.
0: Mm-hmm.
3: Correct.
1: Correct. She handles it very well.
3: So that's another ano.
0: May pagka ano ka rin. May pagka Lea Salonga ka.
1: Logo. First, narinig nyo naman ang boses ko. Wow. Dami nating kapit-bahay ko lang. Anyway, yeah.
3: Anti-training.
1: Yes.
3: Again po ang akin. So, congratulations. Miss
2: congratulations.
0: Another pride of the Philippines.
2: Miss Saigon.
3: Yay.
2: Miss Saigon siya, di ba? Siya yung unang-una.
0: Miss Saigon.
3: Saigon, si Mulan.
0: Sino yung contemporary niya ng Pilipina rin sa Miss Saigon? Yung ka-alternate.
2: Monique.
3: Si Monique dati.
2: Yung kanyang Wilson. Understudy.
3: Understudy niya.
2: Silang dalawa yung unang-unang
1: Pilipina. And then, si yung anak ni yung mami ni ano. Nakalimutan ko na yung isa.
2: Marami na. Marami na. Kasi napanood ko yan sa West End eh. Noong October 1999, doon nag-close ang Miss Saigon. Kasi doon yung anniversary nila. So hindi na nila kinuntinyo.
1: Pero bumalik na. But the one that came back.
2: O pang ano na lang yun, mga tour?
1: No, nag-tour and then they were out of West End. Yung ano na, si Rachel Ango na.
2: O pero wala na rin yun. Mga tour-tour na lang ngayon.
1: Right na. Oh, wala na ba siya?
0: Tapos wala na yung play.
2: Tapos kami dalawa ni James, pumunta kami sa Sydney, sa Opera House. Kasi may tour na nando doon.
1: I see.
2: Uh-oh.
0: So, masali si Lea doon sa tour?
2: Hindi. Nung meron na mga ano lang, anniversary.
1: Mga special. Mga, hindi na. So, ilang taon na, ilang ano na, 36. Four times the age of Kim na siya. Is Kim has to be like
2: Lola na siya.
1: Oo. Wala na. Hindi walang na siya lola sa, walang lola na role sa ano, sa Miss Saigon. Walang lola na character.
0: Magbabalik po ang jeepney pagkatapos ng Miss Saigon.

0: Okay, meron na tayong 47 minutes past the hour. At ngayon, dadako na tayo sa wakas sa ating segment na minsan sa ating kasaysayan.
1: Buhay pa pala.
0: Buhay pa. Ito yung ano natin eh, una natin eh, pero nahuli. Ngayon sa araw na ito, alam nyo ba yung nadinig nyo na yung Shiato?
2: Shiato, yung
0: Shiato! Oh, Southeast Asian... Southeast Asia Treaty Organization. Nung September 8, 1954, sa Manila mismo, pinirmahan ang Shiato, kilala bilang Manila Pact. Goal nito, pigilan ang pagkalat ng komunismo sa Southeast Asia sa panahon ng Cold War. Ang mga membro nito ay ang Philippines, US, France, UK, Australia, New Zealand, Pakistan at Thailand. Puro ano ah, karamihan nito, ibang ano, wala sa Asia. At ang headquarters nito ay nasa Bangkok, Thailand. Ayan. Mayroon silang joint military training plus konting social at economic cooperation. Yun ang purpose ng Shiato ay para palakasin ang military ng mga member countries para labanan ang communism sa Southeast Asia. Ang Shiato is basically a US-led security umbrella. Western powers ang nagbabantay sa Asia. Pero may problema, hindi lahat ng Southeast Asian countries ay kasali. Walang standing army, puro joint exercises lang. Hindi tugma sa local realities ng rehiyon at unti-unting humina. Ang Pakistan ay nag-withdraw noong 1968, sinda ng France noong 1975, at officially disbanded ang Shiato noong 1977. Yan ang Shiato, yung ngayon, ang counterpart niya, no, yung pumalit dyan, yung ASEAN. Pero yung ASEAN naman is more on Southeast Asian countries and concentrating on economy, economic.
1: Wala na kasing Cold War.
0: At saka yun ang beneficial talaga sa ano, sa Asia, yung mag ano, yung magkaisa sa pag po-promote ng mga produkto economy ng Southeast Asia. Correct. At ang ASEAN ay ang Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand. Sila ang unang miyembro ng ASEAN. Ayan ang pagkakaiba nila. Ang Shiato is more on military cooperation. Ang ASEAN ay political, economic, at cultural cooperation. Yan ang ating minsan sa ating kasaysayan. Ano ang masasabi niyo sa...
2: Pinabanggit ni ASEAN, Philippines yung nag-chair this year.
0: ASEAN, oo.
1: Yan lang, nabasa ko lang.
0: meron ba silang nagagawa sa intrusion ng China, ASEAN? Economic kasi, hindi siya, ano, di ba? Hindi siya military. Pero ang dami ASEAN countries na apektado ng pagpasok ng China sa Southeast.
1: China is too powerful. Kahit na andyan na kahit, parang kumbaga, you're sleeping with the enemy ang nangyayari. And they have to, you know, navigate that. It's a sensitive issue. Especially China, halos lahat na, kukunin na nila because they don't follow the United
0: UNCLOS.
1: The UNCLOS. Sa kanila, 9-9, which is like, it's not recognized by the laws of the sea. So,
0: sa kanila lang yan. Yan ang ini-implement nila.
1: And then they have the might. So, you know, paano mo i-assert ang sarili mong
0: kaya sovereignty? Kaya nga, parang, yun nga, kung ASEAN kasi more on economic, ano to, political, cultural, kaya wala siyang military aspect, kaya walang magkakaisa na, actually, apektado lahat ito, yung members ng ASEAN. Yeah. Kaya, walang magagawa. In the end, pasok pa rin ang US, Australia, France. Sila pa rin, di ba? Yung nagpapatrol.
2: Bali, ano
0: sila
2: lang,
0: pa rin ang nagpapatrol.
2: Discussion lang about peace and security.
0: Pero yung mga military exercises is US, Australia, Japan, Korea, Yan ang mga nag-exercise, naggagawa ng military exercises. Ngayon. So, kailangan talaga yung military side ng ano ng pagprotekta sa ating lugar dyan sa Asia, Southeast Asia. Pero nga, yun. Dito, walang military might ang ASEAN, kaya magdidepende pa rin tayo.
1: Magdidepende sa United States and then United States and Australia. I mean, they have been doing military, joint military exercises here dito sa Australia.
0: Mm. And then they have bases here in northern part of Australia.
1: Australia na makaka-afford makabili ng mga ganong mga weaponry. Hindi mo makaka-afford ang Pilipinas. I mean, a little bit of Taiwan probably, but it's a dangerous situation if you're in Taiwan kasi kapitbahay mo lang yung ano. China. Oh, same thing with, well, Hong Kong is now China. So, Singapore, they also have a strong military, but they're still a
0: pero medyo small mababa state. Na sila. Malayo-layo
1: na sila. It's
0: still
1: a small country.
0: Ang medyo malapit is Japan. Mm-hmm. Medyo nag-overlap din yung mga territories ng China and Japan. Ayun, Russia. Kaya, yun. Medyo on guard din ng Japan. And also, yung US natin, meron na rin mga military installation nata sa northern Philippines.
1: Oh, is it?
0: Kaya yun, nagpo-protest din ng China dahil nga doon. Tama ba yung sinabi ko, Senate President Lito Masaul? Baka mamaya.
1: Baka tayo. Fact-check. Actually, there's a coming documentary na panonoodin ko sa Gold Coast sometime soon. It's about the West Philippine Sea. So it has a lot of maritime.
0: Is it a movie?
1: It's a documentary.
0: Okay, good. Maganda yan.
1: Marami siya. It has something to do with maritime history, maritime laws. It's going to be fascinating. Pagkatapos, it's coming up in one of these weekends. So, sigurado may baon ako. After ko manood, may baon ako dito sa jeepney. So, isang oras kong pagkukwento sa inyo.
0: Tiran mo naman kaming konti.
1: So, relax lang. Ito, West from APHR in Queensland, Australia. Proudly presents food delivery fresh from West Philippine Sea. It's a feature film. September 26, 4 p.m. Oh, sa Brisbane. It's also gonna be here in Brisbane. Oh, dyan lang sa Elizabeth Street, but it's a Saturday.
0: Saan? Sa
1: Elizabeth.
0: Sa Elizabeth Theater?
1: So yung isa is September 25, Friday.
0: Okay.
1: Sa Harbour Town.
2: Ah, 26 kasabay niya
0: na. Okay, meron na naman tayong 5 minutes. Baka meron pa kayong babatiin. Sa lahat ng mga nakikinig, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Oo, nandiyan na sila.
1: Nakita yung mga rapper friends dun sa kabila.
2: Kapag-pogi
1: nila,
2: Nag-recording.
1: Pagkatapos ng show natin, pupunta ako dun.
0: Say your goodbyes.
1: Maraming salamat po sa inyo and have a good night. Abangan nyo po ang Insomnia After Dark. Mark is getting ready.
2: Yes. So exciting.
3: Okay. Good night po sa inyo lahat. Thank you ulit, Sarah.
1: Don't forget to save the day.
3: September 26. Mga Filipinos na pupunta sa Toowoomba, September 19, the Filipino community will be parading. Community from the Gold Coast, we will have our own float.
1: Yes. Bring our panabenga to Toowoomba.
3: Yes.
0: Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Abangan nyo po ulit ang pagbiyahe ng jeepney sa darating na Lunes.
2: See you next week.
0: Okay, at eto na para sa inyo lahat ang aming closing song. Tax ng ina mo.
2: Ayun na.
0: Pakita natin.